0: bebre kwa
1: me dia me bom pa esha nke nyankopon pa anke o ma be ma bia na yem ntim be 1 week no nko koko nye no no nko toilet so na o chim na se toilet ni bia wa we say yes cha na ye ma me no mo ble pa pa pa pa
0: bebre
1: wo mo ble na enu asem bia la e be fri apam de benum na ba bi fuo num na wo se atoaso aba fufurum na dras ma fuo num my brother wo sha no wa hwani yi eti we yesu christo kora ba wi ase no sa samuel 1:20
0: david
1: na moses nso awurade ne mre di kan share ne nsa no moses nso awurade 1:20
0: eti
1: yesu christo na kasa na matthew 19:19 tie tie wo sampa na wo ya brache ni ababa wa ne ne anopeyo se wi anu mre sha wo tie me ne wo ka mo edwomo abonte so me sik cassette we see the way baby abeti ni ni bia bo mode se ube tobi ne se wan hu bia wo de tro number na wo cd ne so no busani pakoro no a wo ti cd ni free ne nchan no na tro number na wo so na fre na pe bi to nchan
0: eh
1: na wo sori a edi wachi matthew 19 verse 19 to some cashe
0: di wo jale wona ni
1: eti na yesu christo na kasela ni mu ana yesu kasa 5:16 ni mami
0: sisi no se dan kwa
1: ase dan kwa
0: na hwe
1: na hwe
0: bi baba so ase ni se
1: no bi ba yesu we be ka kire ni
0: se
1: o je kire fo
0: ade na menye
1: ade papa na menye
0: ne menya dan kwa
1: ne menya dan kwa
0: mo se ni se
1: ana yesu ka ase
0: ade jo papa ho ase
1: ade na obisa me papa ho ase
0: ba ko pe
1: na ye ade we nkwa na ye
0: na so person ko nkwa mu
1: na yesu ka ase so person ko nkwa
0: mu
1: ana o ka ase di mlansham ni no so
0: mo se ni se
1: ana ni pa ni hu mlansham no no se ni se
0: dia wa hefa
1: yesu mlansham no do so
0: ana yesu se ni se
1: emu dia wa he ana yesu ka ase
0: dia se
1: de emlasham na ese
0: eniawu sey awade
1: sey awade
0: mokro no
1: e mokro no
0: yeda sikrumu
1: iniada sikrumu
0: diwaja no nani
1: diwaja no nani ka emi mame pa
0: amen
1: na odi diwaja no nani no de abeka ho
0: sa
1: na waja homeda no
0: homeda
1: no so na urade ka san ko bi kura to anke yinsi na bo ni ade nku no na su yesu christo abreso na nu mu no yesu christo yi diwaja no nani no waja homeda no wada dem ho minia se ne se wu muade pa ande ahobrase a ba modre paso be fiase
0: abre ho ase
1: na omo omo bre wo mo ho ase no ko animu papa papa papa omo omo bre wo mo ho ase no ko sha dia Ephesians chapter 6 verse 1
0: I use 14 sian chem
1: minia ko soe
0: ema
1: ose bible no se ma
0: muntie ma wo fa ase
1: ro ani ma wo fa ase mo awurade mu
0: we na tene
1: na ye na tene o
0: di waja no na
1: bible se bo sham kashia ma o yakob pa ko se di waja no na ni
0: na we ni mlansama
1: na bible se ye ni mlansama
0: di kan ya
1: eh Ephesians 2:12 ele urade be se ho to asoi
0: ye ni mlansama wa
1: ose na ye ni mlansama wa
0: edikan ya
1: ose wo mu
0: ose
1: ye diade
0: ewo mu
1: ose wo mu ni se u be nyina che
0: na wie wiye
1: o be wie wiye
0: awu na wale sase
1: oh lord jesus so pese u twa 7:28 years no
0: ha
1: mi ya buade bro mo se u wo soro dodo ose we ni mlansama edikan ya
0: ose
1: wo mu
0: na wie wiye
1: na e be wie wiye eti mlatia ne maba wa nsi wo mu ye nyina wo mu muade
0: yes
1: mlatia de maba wa enwie wo mu ye nyina muade
0: na wo na wale sase
1: na no ansha no wotu nyet enyina che na uko Colossians chapter 3 verse 20 abrantia wuti esam no na wotrotro quotation shi no bo made se wo besua bible no na se wo na wo muade wa fiase abuade
0: sa
1: wo se Colossians 3 verse 20 no se
0: ema
1: ose ma
0: wunti ma ofasem
1: bible ne se wunti ma ofasem
0: aye
1: nyina ho
0: na we na so urade ani
1: bible se emrasem e so urade ani ne se ubedi waja ne wonani
0: ey
1: ubebu panyini
0: imudo
1: praise god
0: hallelujah
1: 1 peter chapter 5 verse 5
0: 1 peter
1: chapter 5 verse 5 wo se se
0: ema fra ho brase e
1: nti bible no tretie asleti fia sem wo se ma fra ho brase e
0: ma fra ho brase
1: e ha
0: sana na momo franso
1: ti babo ne se sane yenka san chemo se sana momo franso
0: ngo mo se panifo
1: ase hey ena gana fo mpa gana fo nkwala ase wo mo de yemfa ehun se panina se da
0: da bi da
1: waso na djobo wonya 16 years ya no wo tuba
0: eh
1: wo tuti se gele a ye bisuo
0: kene nyina
1: afa no wa change ni din no
0: yes
1: kwasi menu no wato atwene
0: ompa bio
1: akwasi bua che na da bi
0: da bi
1: afa ye frena muchi wato
0: yes
1: gayoyo
0: yes
1: Bonsam nana
0: yes
1: Joe Tapoli
0: hey
1: na wo jimiba hey k kapo hey no lie amen no okonyim obi ba sa na maame no de akra nkra kefio se akwasi ba mon kanche sa akra no yale oso maso de no lie
0: no lie hey adi
1: no
0: lie onya de fo
1: na first peter 5:5 for say
0: emofra ho brase
1: o se mofra ho brase e
0: na mo mofra
1: so ni aso ya bofra na wu ade ne ya ho brase a ene ti ensem ye ba wo nche ba o se sa na mo mofra so
0: mba mo nche panifo ase e
1: mba mo nche panyina se
0: na mo nyina mo mfra ho brase
1: praise god
0: hallelujah
1: ho brase e ntumo

0: Na Jeremiah chapter 50 verse 31 to 32 was say.
1: Ahantani.
0: Na Bible say ahantani.
1: She.
0: She.
1: Me no na nya.
0: Urade sa men kasa te so bia ya ahantani bia ne na no pa urade ni wanya.
1: Urade.
0: Urade ya no si o.
1: Sa for dia sem nie.
0: Nyankopon na no kasa na no pa yi.
1: If say oda.
0: If say oda.
1: Ose tu bre edu.
0: Wo say Bible sem kasa nchre wo say. What that che efedia obi o ya ahantani no. Ebra urade ni betwe wasoma edia.
1: Edu.
0: Ti nyankopon pak wo mu guka mu sha. Wo ko shie wo mu agu. Because first Samuel 2 says, no kind was say we no come on no man kwa.
1: Sir,
0: it was a sir hand time for no one. No the ahomaso for aka ho, eni training ton for aka ho. No the weave for no san we for no. E man na ye mu ade na aka mu nyina gum. No wako gya wo mu twa o. Bible say, onu Yakopon no ne wo hand time ni anya. To aso e.
1: Waso che bread do.
0: Na ose waso che bread do.
1: Na hand time no.
0: Na Bible say hand time ni de.
1: Besun tia hwia.
0: Hey! Obi on ya obrasho ya hand time.
1: Obesunti ahia.
0: Bible say, "Che ni pa no besunti, na wa hwiase." To aso e.
1: Na obi la ni wa.
0: Na obi a no wa.
1: Ba ma ne so.
0: Oh, baby abekwa ko wu ato no. Me ni a oyira ba ho. Baby abekwa ko wu ato no. So wa mra ho asia, wu wo nya fe wa urade ni.
1: Sa.
0: Obi on ya obrasho bia ni wu nya fe.
1: Yes.
0: Obi o ya ho maso omu ade bia ni wu nya fe. Ja, ma me yesu me se de ni wu fe. Odidi wie o dwale wie ya. Oni ni ma di nkomo o. O kan ni titu wa. Oko ni wo fe
1: fe
0: asuma si wo dia onya fe kura wo ni tinyi na apeche ni nsuna tuegu fom Pablo sa hantaini wo onya fe wo urade anim
1: mesunti
0: wo besunti
1: no ahwiase
0: no ahwiase
1: obi ani wa
0: oh minia tro sa quotation we pa tro pa Jeremiah chapter 50 verse 31 to 32 no na Bible so obi ani wo be ma wo so twaso ai
1: na ose na maso ni nkure muja
0: na praise God
1: hallelujah
0: me sitio evangelist odro ni evangelist danso na no ka onyankopo asem no
1: sa
0: asema da ma onkwaje na babua wo onyankopo de ono otesuru ono ose hwe wo ye boni bia me awurade aka me ana enka no
1: na bi
0: de ye na ono ode ma wo se be ya wankasa betime di ye wablabom wo ya wo maso ye dwaye a ontum koye wo kese sem wo suru ho
1: na bi
0: ontum nya ntia awurade
1: ebe ka ya
0: wa na ebe ka Etu ono wa chira odia ye.
1: Sa.
0: Opa fa, opa jamu. Wanshao. Etu wakase wiyo si duwa washo obeti enu wanya diya.
1: Wanshao,
0: wanshao, wanshao, wanshao, wanshao, wanshao, wanshao.
1: Onfoso.
0: Debida. Chief, Micah chapter 6.
1: Mika.
0: Verse 8.
1: Iti siyete mwa
0: chira. Wasi say.
1: Wakati ya yachira wu.
0: Iti enano pe babu se mika san chira wu say. Yakati ya yachira wu.
1: Onipa.
0: Onipa.
1: Ide ya wadefe fi wu
0: say. Chief, wadefe pe fri wu chen enano pe.
1: Nye bibiya la
0: say. Enyei, enumrei, ahumachin, anajui. Utini wa redu yoso. Uti kamu na utu kwa a hand time for no mumla mo wase wose de urade pa fru nchani o
1: anya de bia la se
0: anya bibia se ade tre na ye
1: ani adoye pe
0: ani adoye pe
1: ani ahobrasia
0: ani ahobrasia
1: nimu nyakopo de
0: bia ntie Lord Jesus ahobrasia ni bia ni urade na nam
1: sa
0: obi o ya hand time bia ni dwe mu urade sam ne people dey send na take it tracka mu a wakasa chire ni pa so wuja kokoma shi ni opren bash bi wo ese e friend de be VIP no
1: VIP
0: o twa take it ni wo ni se wato driver na ka ho na sa ba se de ni din ne ho nam ne ne pese nya se se oho do bi twa take it otum ka che da obesi from crowd ape ba bi age so ka che meet hey meet why hey ka che o masa se ma ge so hey ne crowd che so bo ko bo nsam chem che so mu che VIP na wanya tram no woni bi sa de sa so bi mfo ka ne ta awu maso ba na sa u di sa ka bi anyo fo ba se wo mo mu ni bi nti o mu nya mo mu fa ni agro
1: how
0: do you say kan say wura mo say o ko ton digestive biscuit water quarter say o ko say na de bishi nti o no say say asempeka fo yo come ni keke urade asem a say de o mu si bro mo ho asepa bi age no ha na no ba ko bi mi wura mu ba ko bi bisha ma american bro for please let me ask a question how you approach am say yes was it please go down I say go down, I told you, let him tell you something. I mean, America, it doesn't do artists, motherfuck you. Make sure for motherfuck me.

0: kasa ye pe
1: akia ye ho kwai se
0: akia bible se paul se akia wo ho kwai se
1: eh ho kasa sam
0: hallelujah
1: kasama fo
0: asemble de se wo se anka ye wo ho kwai se
1: eh ho kasa sam
0: ye ye ho kasa sam
1: jesus asama fo
0: se jesus asama fo
1: na se ye brabra ye ho ase
0: na se ye de ade
1: ye brabra ye ho ase o mu
2: asemble de
0: ye brabra ye ho ase
1: ena
0: wo sha sofo bi juma wo mu dia yet radio so wetu mane wei
2: we do yet
0: wetu mane wei
2: oh
0: wetu mane wei
2: yes
0: na wo si twafo ne dos mo mon pai majuma e from rabet wo no kese wo sese se de workers no wa fan wrong workers ye tro bible ni bie wan ke yesu be sane abe yi sa word na film
2: kasem
0: me na maka chiro if you said ye e koso sese no nipa ne bebre akwaji jinuro sofo to mi kase wo ba me nche abe jina se kan so be jina ya waso osi ye breye ho ase osi ye wo ye wo kwan se ama na nipa bi kon no
2: so besume urade
0: na so Matthew chapter 5 verse 13 to 16 no bible ne ka se mbi she ho se Matthew chapter 5 verse 13 to 16 no
1: muni wi ase han
0: tie ni ye pa bible ne ka se mbi she ho bia me Acts chapter 11 verse 22 to 26 na ka Matthew chapter 5 verse 13 to 16
1: muna ka se zo enche ne
0: tie ake yesu kura ka sɛ ye ni asase no so enkyene
1: asante da yila
0: na so sɛ enkyene no ne da yila
1: na no be hyɛ enkyene
0: ade de be hyɛ enkyene
1: na ma hwie bio
0: anya hwie bio
1: hwie gu
0: sɛ hwie gu
1: ne pate tia so
0: ne pate tia so
1: mo ne wiase han
0: mo ne wiase han
1: kura da people so no
0: kura da people so
1: ntumi hunta
0: hunta
1: ozo kane a
0: wo sa kane a
1: ehye
0: kodo wase
1: ozi kane dia so
0: na mo di sika ne dia so
1: sɛ mo
0: na
1: wo da
0: na sɛ me nipa nyina
1: sa na mo kane anhyrɛ
0: ala na mo ma let your light shine
1: before men mom kan yan she nipa yin ani
0: and there the way ya asofo akuta bible e behave
1: no homo ni your pa no
0: na wo homo ni ya pa
1: wo se mo ja wo suru ni munyam
0: isaka urade din
2: amen
1: so don ni ya pa padi
0: isaka urade and there wo mo bu preach preach abontini obeko no obi akwahyehye
2: video
0: ho
2: ya hai media
0: chenio na wo ke kenya kopa so onya so ke kenya kopa so
2: na ko be we friend
0: na se wo kona so odu akwahyehye video
2: ho
0: munya drink kura na mo foul speakers no kura faka ho e
2: pretty
0: na asem ne kura nko akiri
2: no bia ntimi
0: na mo wiya kakra urade de mama mo no
2: mwache akọ
0: na we simbinam di kan bai
2: masia me de
0: we simbinam di kan bai
2: unta me bai
1: me magina 5 years
0: e wo mo mo kwa ko preach no na wo mo mie no no wo mo kwa fa obi a ohye loto kiosk mo obi ota loto no wo mo kwa fa na dance ye
2: kususu mwachiro
0: se bra
1: nya ala mja
0: pije kai se nura no ahomache me dey miss speaker beto ha me dey miss speaker beto 3 o'clock over 5 o'clock ya we be shesho no ma na de ono wo twa loto no na wono otu amofo monto mbo ahye ma monko ade akin yakopo be ma obi ade obedi
2: twa loto no
0: na we ye be dey na de ohye loto no kios no no wasesa
1: mo be tete akodi mo be tete akodi
0: tete na wo ka urade asem papa na wo gira kwan ho a
1: yemu
0: o yemu
2: do kasam o kasam bi tete akodi
0: yemu yemu na o sisa machine do 5 o'clock a o sisa ya basida for there
1: da for there
0: basida for there basida for
1: there
0: basida for there basida for there sa ah o memu wo shira sro wo je ba ono de o ma bi enye yi no ono de bible ono se o ko Acts chapter 11 verse 22 26 ya.
2: O sei. Banaba ko Antioka.
0: Aha to aso ye.
2: Na wo ho sem duru asafo. Ah wo Jerusalem na so.
0: O sei, asafo no. Paul no, Peter no, asomafo no. O sei wo ho sem duru asafo na wo Jerusalem na so.
2: Na wo sema Banaba.
0: Wo sema Banaba.
2: Onkonko duru Antioka.
0: Onkonko duru Antioka. To aso ye.
2: Na oba ye no.
0: Na oba ye no.
2: Nyankopon adom.
0: Obu Nyankopon adom no.
2: Ani gie.
0: Ani ani gie no.
2: Otu wo nyina afo se.
0: Otu wo nyina afo se.
2: Wo mfa otu wo nyina fo se won fa abaduma amata urade ho
0: won fa abaduma amata urade ho
2: o ye ni papa a
0: na wo mo ye ni papa
2: nkonkonu
0: na wo nkonkonu
2: gidie
0: ani gidie
2: wo ma
0: haleluya na wo mo ye ni papa enkom se na nai wo mo ma
2: nkonkonu gidie
0: nkonkonu gidie
2: ayo ma
0: ayo ma
2: yo
0: twaso ai
2: no de nkonfo bebere ka urade
0: no wo de nkonfo bebere wo mo suba mpani nti wo mo ni ye ni nti wo mo mo kania sren eti bible se san se na smartphone ku tesu ba mpapa nti wo mo de nipa bebere ba ka urade ho twaso ai
2: na ofrigo ko teso
0: na wo mo ofrigo ko teso no
2: ohwe so
0: akohwe so
2: no no

Ɔrema mi preach ana me shankom na obetia ne shankom shankom odi shankom na mo mo tebra for so safo prophesy pastor prophesy ne bi so atwa ne short pro pro na nipa de gua so demo ye pro sa ye pro joba mom na sofia begira ho na nipa ne tebonim e ger bi wa ho ho mo wiase me ho sia gi wa wade ewrade se menka sanchro me ho sia se ye de kawa bi hye wo na ho ho mo wiase me ho so ma me yi kawa no na yakopo de kawa be hye obi a be for to be by for to be and a girl who ha ma wisa wa horo pants says dia se ho na ho ho mu wiase ma wisa pants no emu mi yesa wa hye ne buru na obi a hye de pants buru wa sofo awurade yi kire wa de pa na awurade benya firimu e de na awurade benya firimu me ni asofo so ko Hebrews chapter 3 verse 5 Bible ni se Moses di no kro ma awurade pa na so I tell you say Moses fo ma awurade no wo se wani behwe kro na wan de Moses pa cha wa urade kun no na se urade a hu Moses moba bi no mi anu begira hefa anything na me evangelist odro se me hwade urade de ye Moses na ma me hwa me usi ye pa me ma ka urade asem 24 good years so fo me first ka di pray nya urade aduma da yesa bia me de problem me jam won kwala me wo yire jira no wo me won kwala e ma me ye no me ma me nsa kwala num na so so fo we nyina chi me first ka di pray nya urade aduma e do me bi an kwala ni abaropoto na school fees ene ade yanke sofo preaching bible ba me ye ha na ke me use quotations pa na me dia ji ofreya what me use quotations na me di na Daniel probably a finger sequence dia buni pa ah ake 24 years message sofo ake me ye dada e no za ke me preach we na ke ni page je na ke me chamber pri mama bi chama mo wi anade makofia se Deuteronomy ho chapter 15 verse 7 say bible say bia usema unu ahiani hwe no wana no akoma ma unu ahiani na oda no akoma me urade mema na dane bone atia na kan frepu ni kura o hwe mani ma Job chapter 41 verse 11 wasi mo wana wama bibi wama me urade bibi na me urade manhwe na mu ha na frepu ni kura masad wa ko Proverbs chapter 19 verse 17 wasi di ohoma bone mabo de fema urade na ka di odia ma urade manhwe na mu na frepu ni kura me hwe das wa so adra na ma go to Proverbs wa chapter 3 27 to 28 e ka chro yoko se kwada bra na o chira me de bema o bra wo to be mo se u betumi aye o da social me ni ma me de wa ko Proverbs chapter 10 verse 4 se wo hia be hia de o twetwa ni sase e tu di le no wa ma me hwia sofo ak ye wo quotations bible be you should ye bua mafo

0: ofie
1: ye yo ba no wade be me 2000 drama what 2000 ade ahwa oba sha ko 30 million that time ko 30 million tumi 2000 ni bi na brand ye tumi de 30 million ye de akọ tua me ya fa oba wo police m dio te ya ni se be ma foforo ye oba no wade branch ye chin kotokro
0: blantine
1: o baby asofo ne ti no odeko fa ho fredadadadadada na asofo asori rebrete fa asori sori agania wo sange ban fo moti wo ide na wo moti ye ye ni sa na ba ya ni police ni ti na police fo wo dem on bo na mo jira branch ye ya a branch ye hwina ni bla abre okoye aduma na wo de akobu bo container sister no eh no she asafo mama boy nin kana samunchiro ma boy nin kana samunchiro
2: wo sha boy sana om kasa kasa
1: she ni papa papa wo ya branch ya careful menye biu da so ba o ko school
2: osu aduma
1: osu aduma me sha na mana osu aduma me sha na mana ko school
2: wi ama wa no
1: na wi ama wa no my brother I'm say o pese wuntam
2: yo
1: o pese wuntam o ko do wo
2: munyae
1: o ko do wo o ko do wo
2: paso bia ni
1: so o ko do wo sha na wi branch na sa wutiam ya listen and listen well sha na Nehemiah chapter 13 verse 36 bible ne ka she mo na Nehemiah 13:36 Chen ye papa papa. Che, come Job chapter 31 verse 30. Kai verse 1 no kura. Chie. Ablantia wutie me. So we are bema handle no 50-50. Ma wani na ho. Ma wani na ho. Me say. Bema bi e delete ra kwa kwasha wade bi m. Ni yiri nti wani na busha fo nyina nkasa.
2: Ayaka.
1: Na sawade ne so enta wiawie yepo
2: enyina enyina
1: awade abusuafo ntimi mafie ho oh bla bla vone ntoso se wanya awade okwa na Nehemiah chapter 13 verse 36 bible ne kasem bi
2: Nehemiah 13 verse number
1: 5026 you know 26
2: verse 26 no
1: ah o se
2: enye yenum ho
1: o se enye wenum ho
2: ama wenum ho
1: ama wenum ho
2: ana Israel ni Solomon
1: ana Israel ni Solomon
2: aye bone
1: aye bone
2: na so amama bebrem
1: aba ama bebrem no
2: oyin bi no so odese o
1: oyin bi ala de wa no ti se Solomon
2: na onipo onyakopo do no
1: onipo onyakopo do no
2: na onyakopo di ni Caesar
1: na onyakopo di na Caesar so yin ni
2: onumpo
1: onumpo
2: ama nanafo
1: ama nanafo
2: na ma ne ye bone
1: asem na enti na Job kan Job chapter 31 verse 1 Job kan say
0: 31 verse 1
1: Job kan say
0: o say
1: aha
0: apam ne me
1: o say David Job say
2: apam ne me ni apam
1: apam
0: apam
1: na me di mani
0: apam
1: o say Job say wadi nani apam
2: ne ni akwa apam
1: oni nani akwa apam
2: for ni hwa baba
1: so on fa nani hwe baba da
0: say da na me fa mani me nkale o baba
1: hallelujah
0: amen
1: because Job no wane ma nante
0: to funu masuban
1: ah Job chapter 2 verse 9 no okon sohwem na sembe na ne yire kan o si Job ne yire ka kire ne sey
2: o
1: da sukro agundiem
2: du
1: menyankopon
2: da Job ka kire
1: ne enti Job de no nim sabe ma shiti ye enti o si wono de
0: funa ni nkan
1: baba na
2: e Job ti show ba sa na gutu
1: ablanje bu owa ne yire ko dwale ba na wo hwa no ne yire fe gaya ba no wo hwa no wo hwe ne to ekofom na eba soro abrantie se wo ye sa ma wo dokodi wo ba ni nsem na wo teto ne demu a ubewu ubewu abo oria wo wiram wo se ema
0: ajakam
1: ema
0: sa no so on
1: ema nyo ema ema iti abo akoko wo se ma nye abo akoko se ema nye Jeriye etu ono wo fa ne yira obe fa ne wa pe fa mu na daachi eduru ba bi na sa ne yire akika nsamu a amafo ajina di na dance eti ampafo aje tonyum wose ema ema nyo osa bo awie shunu no wesu bo bi na na kwame mpadu ha o pese wunyankwa shulo oba shulo oba ne wanyina che shulo oba emanye shulo oba kwa me mpadu subu
2: high life
1: e ye futu papa papa Ecclesiastes chapter 7, 25 to 28.

0: nti
1: agya no a
0: na awurade do bɛtena mfie ho ɛnyɛ mpɔnkye ne nkokɔ ne kosuadie ɛnyɛ ntomafira wo
1: ɛnyɛ
0: sɛ kyineɛ si wo so kɛkɛ ɛnyɛ botaeɛ no nti na awurade do wobɛtena hɔ awurade ne wobɛtena hɔ sɛ hwɛ na wo manfoɔ ho nwo wɔn hwɛ na wo manfoɔ ho ntɔ wɔn wama wo tumi afa wo nasi fam na ɔman no mu nyɛ asomdweɛ ɛti awurade kora mpɛ sɛ wɔyene bi yɛabɛnom same na ani so ayɛ kalikalikalikalikali ɔkaa sɛ mu wɔ proverbs 31
1: chapter 31
0: verse 2
1: verse number 2 no
0: 2 to 5 ɔkaa sɛm bi Proverbs chapter 31
1: verse number 2 no Adam meba
0: Adam meba
1: Adam meye funu
0: Adam meye funu
1: Adam mebo sheba
0: Adam my promise son
1: fa wa ho dem mema
0: fa wa dem mema
1: fa wa kwa nya dia osan ahe
0: o kasa kire nkofuo bi
1: anyo aja
0: wa na fa wa ho dem mema
1: mema sa aja
0: kwai no ma
1: oh
0: fa no no mu fo ba ho dem mema
1: aja ahe fu
0: kwai
1: o se na fa wa kwa nya dia osan
0: ahe fa wa kwa nso
1: enya dia osan
0: ahe wa nam so no enya dia be sai hwan
1: ahe fu
0: aba ya ba ahe fu di mbone
1: aja no kure
0: wa kwa ya wa hene wa kwa ya wa nam so no
1: ayo
0: o se obi kro mu hene nti obi tum kasa ahe fu aba nyina anye
1: enye sa
0: because of who wa hene we
1: kola na dio machi no
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ti assembly yo.
1: Ayo aja.
0: Wa here 70 years. Udi legoni akola 22 years ekoy. We here ko 50. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ti assembly yo.
1: Aja kanyinyina.
0: Ene nshu ya da okuruma. Ye di atwa unufu, anu abia gugum. Agugu wo hene wo ba mem. Wo ma me so ba mem kosoro. Na wo kosen san shu ni bi. No dia gugum na ba ma mu kro nyina wu isna ga urade
1: amen
0: ene o bedi wo yene sa sa san shuo na yesegu ba ma mu ma ba ma mu kro nyina wu ye no ene o dia magara mesefo wa ba tena kuma sen ne nkran ene wo no vortic wo no special isna ga urade
1: amen
0: wo no tuo mu nshuo
1: eje no kro
0: etuo mu nshuo se nya bottle mu die ni bi
1: dia
0: butu no no
1: aye
2: isa dc fridge so no
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ene wasansu atu bula ewo ofie. O de machine sesisu. Na mita bon.
1: Sir.
0: O spark e bugu se ya. Enu enu kura no, o de huru ka.
1: O de huru ka.
0: Aw.
1: Chance kura jom fa huru mu.
0: Dia o dia o manfo onum no, o dia magalam shefo.
1: Aso muntu.
0: Ana dia wutu ya no so wan kotu no wa bonten. Watu no wo ofie na o de machine yesisu. Oh! Tie na tie die ba. Na ka mu bo gata trai, na ka ma invite evangelist, na ka ma ma me mic. Na ifu gube kum ni nimfa. Na message wey, ni atuem, ni atuem, ni atuem. Wa wo se se se wa hene wuntim nko okrom okrom boy se tete wati watu wo. Wa me ya ti krom wo mlanti enyina. Listen and listen well.
1: Da kan nyina.
0: And the Nyama or any Yakopo de Mawan Shaniye,
1: and ye, Aja.
0: Proverbs chapter 25, verse 2.
1: Trans
0: America
1: 25,
0: verse 2.
1: Verse number 2. Trans America
0: say,
1: and Sam Sukata, and him for Munyam and Sam Mujay.
0: Hallelujah,
1: amen.
0: On Yakopo and Munyam Mono,
1: and Sam Sukata.
0: Now, I know.
1: I him for Munyam and Sam Mujay.
0: Ahemfo animunyam
1: sa
0: se wa ahemfo betwehwe nsam na wo mo de nokure ene pepeye ade atoho
1: sa
0: na wo hene ya yesi wo hwehwe nsam no mfa pepeye nya adwuma yi wagye mbrep mbrep iku ha
1: sa ja kanina
0: mbrep pa wo hene bi mbrep oje ye wo de bo wasoma betu ato ba ku bi kura de ankom mbrep no ne ntoma no osane mu
1: ana je odi shem
0: Isa gaurade.
1: Amen.
0: Wa hine pao.
1: Ayo.
0: Na wa shane ne ntuma mu wa jisika gum. Ya betu abei. 300 million. 2020 Ghana no bi bonus bonus bonus.
1: Aja 50 kan ho kra.
0: Isa gaurade.
1: Amen.
0: Enya sam kitu o.
1: Aja kan ni.
0: Na wa hine na because ono ka se wa nyine wonni.
1: Sa.
0: Na wo ma omu di na chi no. Wa ji wo ma di.
1: Ayo.
0: Isa gaurade.
1: Amen.
0: Etu o ma wo nkofa bag ne kra ma.
1: Da bi ono
0: na di. Wa no atre ne ntuma ma ti agum.
1: Aja no anu no.
0: Ne ne bokura da so na sesika no guntuma no ma odi bogu no kon.
1: Aja no a.
0: Ndio tika ni ma na ne sika no go bag ne shi ne naso. Konkofo ono wo mo nam na kisa.
1: Onyi obi eni.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Wi ye ni ye ya.
1: Ah.
0: Yes, I'm a Genesis in the guy.
1: Aye.
0: Genesis 4 says, we are the year.
1: I'm going
0: to go to the

0: wan kasa wunua nipa wono ne ti na obo ne pira no ana sa wuye obi papa wunua wono ne ti wiya si we na obo no ye ka njo besu su sa luwe wera
1: chate mu
0: otu fuanchia
1: wonye mu
0: enche oje wo do wachi aye papa de do ka yes wono ne papa atua wo abi ye ka otimodrefo a wani awurade mema wadisua bi Deuteronomy chapter 28 verse 1 tobu asida kro kan ni nyina na hu so onyakopon de timu odene pa cheke urade
1: imi
0: arabo ni mu bebre a urade wa che metimi ama wa le yire na obi de ade otai obetimi ama ye adwum na su adwum ba bia ni because obi de no fa ne ba obi de ni pa cheduro na su sika no ba ye no ontimi ni bi doctor se mananwe akoko onwe krokokoko woni dabodabo onwe ponche na monchi koshia last minute kura no woni nchen na wie ye kura si chire na woti wiase na woni nchen ni si chire anwe akoko nam nwudwa nam nwe ponche nam na woti wiase no wo ye de o se no makwa cheke urade
1: amen
0: na dia ne ne ka ka fie na ne bi wo kwa so abru sign that was for chick nibi no ko tini ti na ho a itwe no what the big can no ne every week first we anya no hunti bible na can what the truth say wono an obebre na ho na ne yi ko po be bi
1: na
0: upe wati modern fo a wani awurade na kwan we dangerous mamen kaye ma mimie Job 5:18 na shando ma bi a awurade ye
1: ono na na ware no opu
0: ono awurade wo pira
1: na o chichire so
0: awurade no wo pira etu chika wo tade pa gudu yenyeza ona no ho ya homti nkra kwan so ono a brekum kwan so ono and I know so playing so tia se ma san de me kwa e se akapo so de ship enti awurade akase
1: wonu
0: obetua onipa biala kase de na djuma re e otu obesusu onipa biala nsa de djuma no de ama no anything na ukọ problems na chapter 12 verse 14 na wase
1: wase onipa nu mu aba
0: osei
1: onipa nu mu aba
0: onipa nanu mu aba
1: no de bedi papa me
0: eno de bedi papa me
1: onipa sa no ade no
0: na onipa won sa no ade no
1: obedane ama no
0: obedane no de ama jidia won sa fam na no eno ha na be fifia mu akotwa jise de ku ani de aburo bankani ba yira hye ho school bi na wo kwa abrantie hwehwe na school na wo kona ni ni shachie be kokwa cheke urade
1: imi
0: ju ya wa mami bi na wo ye na bro wo be bi na wo ye na uko school na uko fie un she no ho na nya no wo ma no pa school fuchia no wo kwa ma wo dachi wan kasa be ba un krobom cheke urade
1: imi
0: eti hu sha bi bi a wo ye ne na no e be ba u dachi asetremu ablabom eti cheye na dua wodi asi hone no anko anko ye dua tell with that so problem

0: tie
1: na wo kan judges 14:1 no
0: Samson sare court mina
1: ana Samson ja Israel for ma ono sam court mina
0: ono ba bi
1: ono ko hu oba bi
0: oye frisi for
1: oba bi oye frisi for ma mani bi
0: na ofo ba ka che na jani na
1: se ana oba ka che na jani na se
0: ba
1: ko hu oba bi oti mina
0: frisi for ma mani
1: frisi for ma banu
0: ofo ma
1: e ma no anya ko pati wo mo ne sam nkom no
0: omo so ba mumu
1: ablantie se
0: ba
1: ko ko hu bi mo fa mo na oba ka che na jani ne na
0: ano ana me pe no
1: mo ko fa no mere mi ene ko si se
0: Don't try.
1: Don't try.